keke liman go kebe kebe kebe. First day liman cha bramon sa di bago jame. Taole liman cha bramon sa na isangba nyeme. Ama fi mu ama fi gigi. Ama fi ntalo ama fi gigi. Acha bi aja bubu aja keke liman don don don don don. Weye ngata ewa braban tamen tamen tamen tamen. Wati bishe nga e kapi e kagrebe. Wati bishe kapi e kagrebe. Wati bishe nga e kapi e kagrebe. Wati bishe nga e.